0: oba babu me re ono obi adwen sem le si nitwa fo ne cha yo
1: sa phone be
0: Samsung Galaxy A17 Wide e ma mi content yet say si ni a eni cha ana chokwa na eni da ho
1: na e wo AI ma bure ni a bebre sanu
0: ni denu no Gemini circle to search music search na e jmo apps ni na so
1: sa